Mars go. Sada. Mera baba to sudaiya the. Abhi bab ko chehre se pratakya karna. Kar sakte hai na? Kar sakte. Right.